0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. We got 15 minutes after 8 o'clock. That's Dua Lipa for you. Levitator, that's what's brought to you by Big Shot Hot Dog. We got the Salasa Swag sa Bulsa. Last hour ng ating program. Teka lang, alas 8 na. Pero bakit parang yung sikat ng araw nahihiya pa? Parang hindi ako sanay. Nakapagka ganito ng alas 8, parang naulaw pa yung langit, no? Para naulaw pa siyang painitin yung paligid. Ay, yung sikat ng araw. Hindi masyado, ano? Friendly ito sa balat natin. Friendly ito sa ating mga balat. Pero siyempre, sa mga maglalaba, ay, okay din pala. Oh, pwede rin, pwede rin. Kaya ngayon pa lamang, as early as right now, kailangan, nagbabanlaw ka na. Para, di ba, sa hindi masayang yung init. Kasi mamaya-maya, ako, magbabago na naman yung panahon, Ginoo ko. Di ba? Ang ganda ng panahon ngayon, taon-taon, Allah! Sauna-unsa ba? So, Inard, magandang umaga po sa inyo. Sa last hour natin, meron pa rin tayong tickets na ipamimigay, ha? Abangan nyo lamang yan. Ibigay ko yung signal sa inyo. That would be later on. Alright, magandang umaga. Ashley Annika Taxi wants to join. The prize is Rice Overload. Magandang umaga kay Jongjong Toldo ng Ipotada Taxi. Oy, magandang umaga. Noted ito, noted, ha? Sige, sige. I-appeal ka na mo, ha? Sa ating The Prize is Rice Overload. Ito, Ulinan Family. Sa Blanc to Buara Punto, tinood yun. Walang lipat-lipat ni. Talaga ba? Ulinan Family yan. Maraming salamat po. Sana'y maganda ang inyong mga umaga dyan. Ha? Sige, we get 16 minutes at 8 o'clock. Another break is in queue. Abangan nyo lamang yung aking signal, ha? Natatawag na kayo. Mamaya-maya pa ng konti. Okay? Sabay, para sabay-sabay. Still with me, ako po si Jason Steele. Padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

92.7 FM Kagayan de Oro City. 93.7 FM Okinawan. We got 28 minutes. Magalipas ang alas 8 ng umaga. I make that 29 now. 4 of Space with Gabi. Sado ko na ang lasa ng iyong kape. Sa lahat ng mga nagkakape, magandang umaga po sa inyo. Kabisado mo na, no? Oh, kabisado ko na kung... Oh, ako lang ba ang humahalik sa iyo? Mga ganun din. Kabisado ko na ang lasa ng iyong labi. Ay, sabi mo sa pares mo yon. Ayaw, John, pahalok sa lain, ha? Dahil kabisado ko yan. Alam ko ang lasa ng labi mo. Grabe, bay. Grabe ka ka... Ang tawag doon? Die hard. Oo, sa iyong...

0: 92.7 FM का ज्ञान दे और इसी 93.7 FM होगी नॉन विकेट 41 मिनट्स और नेक्स्ट 42 आफ्टर 8 o'clock हैंड्रिक्स गोल्डन डांस वाज ब्रॉट टू यू बाय बर्ड स्ट्रीम 45 ट्विन पैन पगदलवंग बासो 2 times है इनोम 2 times नरुत्रेशन 7 pesos एंड 75 सेंटावस लांग एसआरपी पर बासो बिली ना isang magandang umaga. Lahat ng mga sweethearts natin mula dyan sa may SMK Ukay-Ukay, ha? Alakas ang kanilang monitor, galanog-lanog. May buntag! Tagang salamat! Ang Kevin Enterprises, magandang umaga rin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kamusta kayo lahat dyan? Ha? Sana maganda ang mga umaga natin. Alright, eto na, lucky caller number 7. Nasa linya na natin. Hello, good morning! Hello!
1: Nako, naputol.
0: Ayan na nga, naputol. Bakit ba nagsasalita na ako? Nawawala na sila. Ay, ate, tatawagan natin pabalik. But anyway, sige, habang kinukontakt mo ulit, tawagan natin, may number namang nakaregister yan eh. Ito ah, ito muna yung mga i-announce ko, yung mga pangalan ng mga winners ng bugas at ng groceries, ha? Ito, congratulations kay Joveline Bayjan. Joveline Bayjan ng Barangay 10. Congratulations, Joveline Bayjan! Nakadaog kang bugas o groceries, ha? Ganitin kay Junmar Parlingaya ng Bulwan Zone 7. Junmar Parlingaya ng Barangay Bulwan Zone 7. Congratulations. Nakadaog siya kang bugas at groceries. Ganitin kay Romel Boyotang. Romel Boyotang ng Bugo. Zone 6. Congratulations. Bugasad at groceries ang para sa'yo. Roberto Tabobo ng Romel Bertang Taxi. Roberto Tabobo ng Romel Bertang Taxi. Congratulations. Nakadaog siya kang bugas at groceries. Ganitin. Itong si Billy June Vilca. Billy June Vilca ng Bonbondra Agas. Congratulations, ha? Nakadaog siya kang bugas at groceries. Alright. 8:44 na. Ito na. Nagbabalik na. Ang ating lucky caller number 7. Hello, good morning!
2: Good morning!
0: Hi, ano pangalan mo?
2: Hi, si Kyle po ito ng Gracine Hardware.
0: Hi, Kyle! Ikaw yung kanina, nawala lagi ka ganiha ay.
2: Yes po.
0: Ikaw dyan. Nainipalitog simento, no? Kyle, kamusta mga magagandang mga nilalang dyan sa Gracine?
2: Always beautiful.
0: Well, that's very good. That's very good to hear. Okay, eto na. Bibigyan kita ng dalawa ng tickets, ha? Kailan gaganapin ang black screening ng Spider-Man?
2: Tomorrow, August 2, sa SM Downtown Cinema 3 and 4.
0: Sinong kamukha kong artista dyan?
2: Yung bida,
0: Char.
2: Si Zendaya, Char.
0: Sige na nga, congratulations. Ano ba ang radyo ng heart mo?
2: 92.7 Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Congratulations, ha? Bring your valid ID to claim your tickets. Sa lahat ng mga winners, actually, pwede na kayo mag-claim para sa araw na ito. Para tomorrow, wala na tayong hassle, no? Oo, para hindi na kayo naabala bukas. I-claim nyo na, Sabado naman ngayon, wala kayong pasok eh. Punta na kayo dito, i-claim na ninyo ang inyong mga tickets para po sa lahat ng mga nanalo at mananalo pa ng libreng ticket ng ating black screening. Alright, 8:45, on for a break. I'll be coming right back with a whole lot more. Sweetheart! Padayon lang, ha? Oo, sa pagpaminaw. Teka muna, si Fern at saka si Faith pala. Oo, magandang umaga sa inyo. Para tini nangiginig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7 Birch Street.

92.7 FM, Cagayan de Oro City. 93.7 FM, Pukinoon. 5 minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. It's a Magnus Haven for you with Imahe. And I guess that's about it for me. Maraming salamat po sa lahat ng mga humabol pa, sa lahat ng mga nagpapa-shoutout pa. Hindi ko mabasa yung mga nagme-message sa Facebook page. We are now having technical problems. I mean, internet. I don't know why. I don't know the reason behind this, but I guess the blackout. That's the reason, that's the major reason why. Fade and Fern, Manga. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat po. I'll be seeing you guys again to, on, kailan ba? Sunday pala bukas, black screening. O, doon ko na kayo may, ano, kikitain, ha? Doon na tayo magkita-kita. Doon po sa may SM Downtown Cinema 3 and 4. Kitangins tayo, mga sweethearts. At syempre pa, magbabalik program tayo sa Lunes. Opo, ha? Abangan nyo. Meron kaming matinding pasabog sa inyo sa Lunes. Maraming salamat. Enjoy the rest of your Saturday. Have a great weekend, ha, mga sweethearts, ha? My name is Jason Steele. Teka muna, i-follow nyo ako sa aking Facebook page. Ha? Iba nga hindi pa naka-follow dyan. Pero ba, open your Facebook, Facebook accounts. Open it. Search nyo. Jason space Heart FM. Yun. Jason space Heart FM. Tapos, i-follow nyo ako. Jason space Heart FM. Tapos, magkwentuhan tayo. Daming-daming hugot dyan. Makaka-relate ka sa buhay mo. Mga sweethearts, padayon lang sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 9 minutes after 9 o'clock. Happy Sabado, mga sweethearts! It's a brand new day. And of course, sama-sama tayo mag-enjoy sa mga music from the 90s. Dito lang sa ating programang The 90s Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: Virginia.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 9:29 ang oras natin, sweethearts. Good morning. Time to brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Sino ba yung hindi mapapakanta dyan, di ba? Ito yung mga music ng ating mga uncle at ating mga auntie, ha? Good morning. Happy, happy Sabado once again. At saka sama-sama na naman tayo sa ating nakagawian na tuwing weekend, tuwing Sabado, ha? Of course, mga music yan from the 90s. At saka, di ba, pampabuhay po ng dugo yan. Especially yung mga 90s kids natin, yung mga batang, ano ba, mga Gen Xers natin, ha? Good morning to all of you! Kumusta ba? Ano ba yung mga ginagawa natin ngayon? For sure, yung mga batang 90s natin ngayon, ako, dose-dosena ng mga maintenance medicine, ha? At saka, dati, amoy na amoy perfume. Ngayon, amoy na amoy perfume pa rin. Pero, haplas lang. Good morning. At saka mag-enjoy tayo hanggang alas 12, ha. At syempre naman, meron kayong mga pabate. 0917-1579-927. Medyo mahina yung internet natin, ha. Hindi lang dito sa amin. Pati dun sa bahay namin. Nako, problema talaga. Dahil ba to sa malakas na ulan? Nako, dapat mag-jacket na yung internet natin, ha. Good morning kay Marifel. Nagkikinig siya sa atin ngayon. Nako, hope to see you soon or later, Marifel, ha. And also sa ating mga taxi drivers. Eto, napakaaga ang Frogman Taxi. Good morning sa imo. Good morning din kay John Rose ng JL Flower Shop. Eto, gumising tong na nakasmile, ha. Nakasmiling hoy. Good morning sa imo, John Rose. At saka yung mga sweethearts natin ngayon, ha. Andyan po sa may westbound terminal. Yung mga pasahero natin dyan. Happy, happy listening po sa inyo. Konting smile naman, di ba? Oh, wag na magsimangot. Diba? Para wala namang laman yung ATM nyo kahapon, di ba? For sure, meron pa yan. Kahit andyan pa si Judith at saka si Juna. Pwede bang i-ignore muna natin si Judith at si Juna? Pwede ba yan? Another 15 days na naman. But anyway, ha, happy, happy listening din sa ating mga sweethearts na nakikinig sa ating ngayon. Diyan po sa may JR Borja Extension. Diyan po sa may Cronin. Happy, happy listening po sa inyo. Diyan din po yung paborito nating HPG, ha. Isa sa mga paborito nating HPG si Jay Tagalog. Good morning sa imo, brother. Murag nagyod ko tuyo sa imo unya ba? Oh, kita kitsta. Nag-drain na po akong battery. Good morning sa ating mga sweethearts din. Diyan po sa may Uptown CDO. Good morning sa inyong lahat. And of course, ang ating mga bao-bao drivers, ha. Diyan po sa may Balulan. Good morning. Nako, grabe ka pusot-pusot ng ating mga texters dito, ha. Happy, happy listening sa Gabas family. Diyan po sa may Villanueva. And of course, ang Balasamas. And ating mga sweethearts dyan po sa may Crystal Maramag or Maramag Crystal. Nakikinig daw mga Motorola drivers dyan, ha. Good morning sa inyong lahat. At syempre ang ating mga Buktramco drivers. Good morning sa inyo. O sana maging masaya yung biyahe nyo ngayong araw na to, ha. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts, sa ating mga HPG, ha. Oh, happy, happy listening kay Kuya Noel. Mabigat na mabigat ang daloy ng mga sasakyan dito sa may Bugo. Uy, eto na. Grabe. Dumating ka agad tong si Jay Tagalog dito, ha. At saka, yung mga drivers natin na stuck ngayon, ha, sa traffic papuntang Bugo. Oh, sige, mag-enjoy lang tayo sa music, alright? 33 minutes after 9 o'clock, magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang...

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay. Makabuhay.
1: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, alas 9.40 na ang oras natin, sweethearts. Ano pa yung hinihintay mo? Tawag na! 0917-1579-927 kung gusto mo makakuha ng libreng tickets. Bukas na po yung block screening natin ng Spider-Man, ha? Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng hardcore.

0: 9:45 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Siyempre kasama niyo Harvey's Dawn on a beautiful Saturday morning. Hindi po ng sikat ng araw ha. Kagabi, grabe, basang-basa. Basang-basa lahat. Basang-basa sa luha. O, kasi walang kayakap. At saka, uy, dito na pala yung ating, ano ba yun? Caller natin. Ano ba ito? Lucky caller number one. Tanungin natin ha. Hello, good morning!
1: Good morning po.
0: Good morning! Kisa ni Palihog.
1: Si Diane Elizabeth Alcaraz po.
0: Diane Elizabeth Alcaraz. Kabata pa ni Mugtingog. Pila edad ni mo, Diane?
1: 23 po.
0: Uy, 23! Maguwang raday ko sa imo ha, og 3 years. Anyway, Diane, ready ka na ba sa question natin?
1: Yes po, ready.
0: Alright, question natin. What is the square root? Ay, dili mao. Ay, kailan at saan gaganapin ang block screening ng Heart FM Spider-Man?
1: Ano po, August 2, 2026, 7 p.m. at sa SM Downtown CDO Cinema 3 at 4 po.
0: Alright! Grabe! Sino ating pangbansang? Anyway, congratulations ha. Meron ka na pong dalawang tickets. Kita-kits po tayo bukas ha. I have one last question for you.
1: Yes.
0: Ready?
1: Po. Yes po.
0: Ano ang radyo ng heart mo?
1: Heart FM 92.7, ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7. Birch Tree.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 10:51 ang oras natin, Sweethearts. And that song was brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Pili na! Sweethearts, kumusta pa yung gising mo? Nakasmile pa rin ba? Anong tawag yan, John Ross? Smiling hoy! Happy, happy listening ha sa ating mga sweethearts ngayon dyan po sa may bukid noon. Kumusta din ba yung gising nyo? Especially to si si Demsoy. Oh, grabe si Demsoy ha. Naughty talaga to si Demsoy. Anyway, happy, happy listening sa ating mga sweethearts dyan. Yung Buktramco drivers sa kanilang mga pao. Oh, nakikinig sila habang biyahe nila dito from Cagayan de Oro to Bukidnon, vice versa. Diba? 92.7 kung dito pa malapit sa CDO at saka 93.7 na pagkarating na dun sa Bukidnon. Diba? Dali lang. At saka naka-memory na yan sa mga car stereo nila. Yung mga nasa biyahe natin ngayong mga sweethearts ha. Happy, happy listening po sa inyo. Kumusta na po yung traffic natin dyan sa may Agusan papuntang Bugo? May update tayo kanina ha. Okay, Kuya Noel, ano ba yung traffic situation natin dyan ha? Oh, mag-message ka sa akin. Hi then sa ating mga sweethearts, ang ating Iputada drivers, and of course, Mayong Buntag, at happy, happy listening sa ating mga Zumba Mommies natin. Kay Uncle Fern, Mayong Buntag sa iyo mo, Kol. Kumusta ang tulog na to, Kol? Amani ba sila? Amani sila. Ah, okay. Salamat daan. 10:53 ng oras natin, sweethearts. Magbabalik ako. Still with more of your favorite music from the 90s. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: my cat. 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:19 ang oras natin, sweethearts. And last hour na po ng ating programang The 90s Heart. Anyway, batiin natin ng happy listening ang Gonzales family, especially sa pinakagwapa nilang mami diya ha. Si Mommy Marilyn Gonzales, I'll see you later. Good morning to you, Mommy, ha? And send my regards na lang kay Kring Kring and of course kay Lucas, Cassie, happy listening. Popoy, mayong buntag si Mopoy. Adara, Popoy and Basha. At saka ito yung mga winners ng ating The Prizes Rise Overload, ha? Recap lang muna tayo, ha? Congratulations kay Marilyn Batchinicha ng Barangay Magabalan, dyan po sa Maybara. Nilo Tapdasan, ang ating taxi driver winner. At saka Berson Sanchez ng Barangay Makasandig. At si Marife Polinar. And Angeli Sabunsolin ng Barangay Lapasan, San Juan. And another winner ng Barangay Jess, Barangay 10, si Jovelyn Bahian, Junmar Parlingayan ng Zone 7, Barangay Bulua. Romel Buyotak ng Barangay Bugo, Zone 6. Robert Tabobo, ating taxi driver winner ng Bertang Taxi. Romel Bertang Taxi. At saka si Billy June Vilca ng Barangay Bonbon, dyan po sa Mayraagas. Congratulations, inyo, sweethearts! Honest natin, 11:21. Magbabalik ako with the music from Madonna. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang sarap.

0: 92.7 Hot FM, Cagayan de Oro. 93.7 Hot FM, Bukidnon. 11:35 ang oras natin. Kasama niyo pa rin sa ating last hour ng programa natin, The 90s Heart, Harvey Stone, hanggang alas 12 po. At saka, may good news tayo ha. Sa ating pag-aaral, parang hanggang gabi na po yung kasiyahan natin dito sa Heart FM ha. Sama-sama tayo ha. Watch out ha. Watch out! Pag-aaral. magiging masaya na yung gabi natin ha. Hanggang alas 9 po. Next week. Ngayong Monday na po ha. Sama-sama tayo ha. Huwag niyo ako iwan ha. Walang iwanan. Walang bibitaw. Walang bibitaw. ngayong Monday na po. So, meron tayong mga... Basta, magiging masaya yung gabi natin, ha. Basta samahan nyo lang ako. 7 till 9 o'clock. Alright? 11:36 ang oras natin. At maraming salamat din sa ating mga sweethearts sa ngayon, ha. Si Ate Carla, punta na dito. Shoutout sa imo. And hi din sa ating mga HPG. And yung of course yung mga kasamahan nila, mga taxi drivers ha. Ibutada, yung Gatoda, ang Altadua Boys, Bellevue Boys, at saka yung Kagayhaan Grab drivers natin. Kuya Ding, good morning sa imo. Magbabalik ako with more music. Still doing the program The 90s Heart dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
1: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
1: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. A minute to go before hitting 12 noon. Nako, babay na si Harvey Stone ha. I'll see you back Monday na ba? Oh no, magkita-kits pa tayo bukas, di ba? Para sa ating block screening. Grabe talaga. Very, very excited na ba ang lahat? Especially yung mga winners ng ating block screening tickets natin. Ah. Congratulations sa inyo! Don't worry sa mga hindi pa nakapag-score ng kanilang tickets. Kasi patuloy pa rin mamimigay si George sa kanyang programa. Up next na po ha, Music from the Heart, Saturday edition hanggang alas 3 po ng hapon. Pabilisan lang po ha. Make sure lang tumuto kayo dito sa ating mga programa, alright? And then Monday, so extended na po yung kasiyahan natin kasi hanggang gabi na po tayo, ha? Oh, hanggang gabi yung magsasama natin hanggang alas 9 po. And of course, kasama nyo si Harvey Stone. Alright, kita-kits tayo. Exactly 12 o'clock na, and we're leaving you with a song from Wilson Phillips. Sabi niya dito, release me. Release me na? Play right here sa Heart FM, ang radyo.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Maayong buntag, maayong pagpaniwid to mga sweethearts. Kamusta inyo Sabado, unang araw ng Agosto? Hey, you wanna spend it with me? Hello po sa inyo. Si George po ito hanggang alas 3. I know, mahaba-haba ating pagsasamahan. Kaya naman love songs ang magpaparelax sa inyo ngayong Sabado. At ang ating text lines para sa inyo shoutouts and request 0917-1579-927 at 0961-8924-927 Facebook page Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Abangan din dahil may pamimigay tayo mamaya. I know, excited ang lahat. I'm not gonna stop that excitement for you and I'll have the next song played na. It's Rob Daniels, Ikaw Sana, 12:16 on the clock. Samahan si George dito sa Music from the Heart, Weekend Edition, only here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: kita.
1: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukid Noon. Totoo yan. Basta't kasama ko kayo, nako, kumpleto ng araw ko. Well, spending your Saturdays with me till 3 o'clock, I would be more than happy for that. Music from the Heart, the Weekend Edition is on. Kasama si George. Ala, nandiyan sa ansa, ano ba, sa lunch? Namiya na, oy. Well, let's go have our lunch together, okay? And let my love songs be your background. Hello and hi, Hoffs. Please bear with me. Sa cellphone ako ngayon, ha? Oh, hi kay 0721. Greet natin si Ma'am Pai at si Ma'am Hazel from City College. Magandang ano na ba ngayon? Hapon na o pagpaniud to. Nagang salamat po sa inyong laging pakikinig. Hi, Silver. Yes, I'll see you later, ha? Thank you for always listening. Mamaya na kayo tumawag. Ang dami nang tumatawag. Wala pang ang queue. Mamaya, ha? O, sige, let your shoutouts and requests flood me this afternoon. 0917-1579-927 at 0961-8924-927 ang ating mga text lines. And follow, like, and share our Facebook page, please. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 12:33, magbabalik si George. You better stay tuned for more dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Marka Buhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala nay lain pa.
7: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
8: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 102.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa lahat ng mga willing mag-wait, sa lahat ng mga mataas ang pasensya, o sige, I dedicate this song to you. Right here waiting. Ako naman ay right here waiting lang din. O, sa inyo mga mensahe till 3 o'clock because it's Music from the Heart Weekend Edition. Ngayong katapusan ng, oh hindi, kahapon pa yun. Ito yung unang araw ng Agosto. Diba? Let's just have this peaceful heart to enter the month of August para peaceful din. Masaya lang. Positive outcome tayo all throughout the month. Diba? Sabi mo yan, George. Ito mo na, batingin ko lang. O si, teka lang ha, yung mga tawag po ninyo ha. Mamaya na pag mag-queue ako. 8048. Happy listening here sa may Barangay Makabalan with my kids, James Ivan, Jerson Angelo, Alex Chervik, and my only daughter, Micaela Jack. At sa kanilang parents na si Mama Eden at si Papa Atoy at si Ati Marilinto, Manilin. Manilin. Ayan, magandang hapon. Thank you for always listening. Also coming from, eto, oh, mamaya, hindi natatambunan yung nila. Sandali lang. Oh, eto, si 0948. Oh, George, good afternoon. I wanna greet si Ma'am Bebet at si Sir Jonathan. Papunta sila ng Hinguog City. Greetings coming from Kuya Gabriel. Magandang hapon at mag-ingat po kayo sa biyahe. Enjoy lang kayo ha sa mga love songs ko dito. Ah, sige, rain me, flood me, yeah, shower me with your thoughts, shoutouts and requests. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 1:34, magbabalik ako. Magbabalik si George. Hey, stick with me, okay? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. We got 1:45 on the clock. And Angel of the Morning, Juice Newton. Actually, it's Angel of the Afternoon for me kasi feeling angel. Anyways, that was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Hello and hi kay Fern and Faith. Mga, namiss ko tong dalawang to. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hi din sa mga sweethearts ko na tumatawag ngayon. Teka lang, hindi ko mabasa yung mga mensahe. Teka lang ha. Oo, mamaya na kayo tumawag ba? May sinabi ba akong tumawag na? De, eto lang. Sige, eto, sandali lang ha. Sandali lang. Batiin ko lang. Eto, teka lang. Oo, hindi, ayaw niya paawat ha. teka lang, magbasa muna ako ha. Kasi nasa phone ako nagbabasa ngayon. Hi to 3008. Hi sa kanyang best friend na si Loloy Ronard. Si Chanjan Rio Ray Lando Tutoy from Anton Ubao, Balopa, Kagaid. Amilaw, Poblasyon, Hagna, Bohol. Magandang hapon. Thank you for always listening. 8199, shout out George. Good afternoon sa kanyang pinakapalangga na wife na si Chanel Medio. Sa kanyang mga anak na si Nino J. And a princess of si Andrew. Sa kanyang igagaw na si Nene Nestar. Sa kanyang mama Modesta Medio. Diyan sa may kugon Gitago, Misamis Oriental. From Dondon Medio of Zone 12 Zayas Carmen. Magandang afternoon. Thank you. Ayan, si 8024. Ako po si Crystal Kate Tapdasan, Zone 3 by King and Cagayan de Oro City. O sige, I'll take note of your details. Gustong sumali sa ating ano eh. Oh, the price is rise, overload. O sige, mamaya magre-recap din ako ha sa mga hindi pa nag-claim. Abangan ang aking queue. Oh, basta. Abangan. O, para manalo ng ticket mamaya. And a recap of the winners ng ating The Prizes Rise Overload and Love Songs. Basta lagi kang nakatutok. Dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 231 and Air Supply with two less lonely people in the world. Well, we are two more than happy people in the world, I guess. Diba? Masaya tayo ngayong Sabado, unang araw ng Agosto. Kanina medyo na ano pa ako eh. Ay, ito Kuya Joseph Ranara ha. Kay Fern, Manga at sa kanyang mommy. Hello po, magandang hapon. Thank you so much for always listening. And Faith, magandang hapon. Tagang salamat. Busy-busy ngayong Sabado, pero busy din tayo sa pagpaparelax sa inyo. And speaking of, we're gonna be giving away... Oh, oh, the ticket para sa ating block screening. This will be the last one, okay? Sino kaya ang ating huling caller para sa ating ticket giveaway? Let's hear him or her out. Hello, maayong maayong hapon. Hello?
1: Hello? Parang,
0: ayo po. Yes. Ayun, kamusta? Akala ko wala. Oh, akala ko wala ka eh. Ano pong pangalan ninyo? Taga saan ka?
1: Carlota Alzola po, from Nazareth.
0: Ate Carlota, ayan, from Nazareth. Two ticket is waving for you. Kapag nasagot mo ang tanong ko na kailan at saan gaganapin ang ating block screening para sa Heart FM.
1: August po, August 2 sa Downtown Cinema, 3 and 4, 7 p.m.
0: Ang galing naman ni Ate Carlota. Congratulations po ah. Ayan, and for me and for us to know, sige nga, isigaw mo. Gusto ko isigaw mo, Ate Carlota, ha? Ano ang radyo ng heart mo?
1: Ang radyo ng heart ko ay 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro.
0: Ay, ang galing. Congratulations. Tagang salamat, Ate Carlota. Tagang salamat sa mga callers. Eto na. That was the last straw for this block screening. And I appreciate everyone who wanted to join. But we have a lot more for you, okay? You better stay tuned sa lahat ng mga perks at mga papakulupan ni Heart FM, okay? Don't be sad. Marami pa, okay? The Heart FM block screening of Spider-Man Brand New Day is brought to you by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Birch Tree Fortified Twin Pack para sa duha kabaso. 2x na inom, 2x sa nutrisyon, 7.75 rang SRP kada baso. Palit na. Cereal Idol Cheese Dog, may panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. Also, try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever. Kape ko Supremo, purong kape na matapang pero suave. Charmy, let's go with the flow. Pepsi, go extra with Pepsi Extra Fizz. And Ophelia's Catering Services, CDO's most recommended catering. And I will be back. Stay tuned for more love songs. Keep it right here sa Pinapakinggan. Kami po ang Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod ni sa iyahang magbantay. Kung lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya di lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
5: I love EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
10: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
11: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo ka paminaw, og Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
12: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
10: The best ang mga music sa Heart FM.
11: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: Posada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: N-R-O-E. Message yang interested mo nga mo, mo, mo audition. Okay? All right, let's kick it off. We have a guest band, but the band is not here for some reason. I'm not sure why, but we have the vocalist, si Ray Mark. Let's welcome Fuse. Pakpakan to si Ray Mark. All right. Mark, kumusta?
1: Okay, sir.
0: Iduli ko may imong microphone sa imong ana-ana. Okay?
1: Hey.
0: That's better. Okay, so Ray Mark, taga-asa man ka, Mark?
1: Actually, taga-Tablon ko, sir.
0: Tablon?
1: Urukto, Tablon.
0: Okay. And then, ang imong mga kauban taga-Bukidnon, right?
1: Yes, sir.
0: Malaybalay. Sila tanan or ikaw
1: ang
0: na?
1: Ang sir. Ang guitarist, ang bassist, taga-Malaybalay. Ang isa na mga kauban is to sa Iligan, mabot ko to ang drummer.
0: Okay.
1: Nasa sa, nagkuhan siya sa, nagtukar sa church.
0: Wow, ganyan sa mga ninyo ni pag-join up nga band. Ito lang, lime din mong lugar diya eh.
1: Lagi sir. Ang kuha naging sa passion lagi sir.
0: Passion
1: lagi. Alright. Mong kuhan lagi.
0: So we're going solo today and acoustic and Ray Mark will do that for us. Ano sa mga itong first song, Ray?
1: Our first song is ang pinaka-first na mga composition sa banda.
0: Okay, ano sa title lang eh?
1: Broken is that sir?
0: Broken.
1: Oh, kwani siya. Ba't ka pa bumalik, sir?
0: What's the song about?
1: Kwani siya. About niya sa, like, imong uyab niya.
0: Mm-hmm.
1: Gibiyaan ka. O niya, sa katong nibiya na siya, nibalik niya sa imuha. O man siya giangay itong dipuli niya sa imuha. So, ikaw, dili na ka.
0: Oh my God. Ikaw yung kasuot na ni?
1: Yes, sir.
0: Okay. Makarelate ka si Elise ani? All right, paminanan to yung kanta. Go ahead. Fused live on Heart FM with Ray Mark. Go ahead.

0: Good.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7. Heart FM time. It is now 7:30. This is Heart 92.7.
2: On Saturday, August 15, 6 p.m., KL Clubhouse and San Miguel Brewery Incorporated take you back in time with the best of the 80s and 90s with Like One Live.
3: Hey, have you ever tried
4: Like One Live
2: with guest Jumart and 5M's band, Like One Live. Don't miss their first solo concert at KL Clubhouse Uptown CDO. Like One Live. One. Be there. Brought to you by Jim Page, Mr. Freddy Catubo of Standard Insurance, Espino Law Office, HPS Natural Resources, Ebsa Adi Mignoza of Express Air Freight Movers, Mary Jane Mignoza of James Marie Aquamarine Products Trading, Tunug Chada, Neuro Productions, and 92.7 Heart FM.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
8: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 10:32. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumpleto ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:34. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:32.
1: Heart
0: 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong petong adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Shout to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is
5: 92.7.
7: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 4:30. This is Heart 92.7.
1: 92.7.
0: Heart, Cagayan de Oro. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw yun ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

Heart FM Time. It is now 5:12. This is Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:32. This is Heart 92.7.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: Shout to the heart!
8: Can you feel my heart?
9: This is
7: 92.7.
0: This is Heart 92.7.